0: semtholampilo wamagama imbongi sabheke ngawayizolo ibivuke nesifiso sokwelapha. Isabathe iyaqala amagama yaphambana kuya ngokonakala. Ike yahlanganisa izithako zangokusa bheka seliyozilahla luthu kwelapha. Iqala zamaceba amasha ibheka umhlaba kepha kuya ngokuya kiyasha. Iciko lingathela kanjani ngempela igula lalo seliphenduka isomiso.
1: Alokhu lekela ke phela amaciko.